0: mga dalawa.
1: Mayo, tiba ko sa ladies. Apat niya apat may tingzang ko nga may marayan. Kaya luksang mga dipaklonot. Ama na defendant, may look like na niya idat dem. Sa iwa, buwan niya.